0: Love ya.
1: Bye.
2: Je vous remercie mon fina lulu lewa lulu lewa va penan pespes mon tanto ne tayao. Ole anteli ole to ina na fingal wingle to low altama ya swing pepa tu ya olo na lo lesa faile rap ol pesne e le telo tau sanga e o e le mwhena whangole ina e le uso ya Wayne Patu ya a mese foi ya le uso ya fitalinga e pelu nisi nei o tamali bo le wana no nofu malale nei e pe on tatu ilo e foi ya tuu ya tuu ya a pelu ya e olo shio na halo ya fitalinga a pelu se tasi o tapiano la wiloa e le ngata wale nale uso ya mase ya o se tamali ilonga e vlontula imai e na ua o mai nei ne tunu usa mo le no fo e nga lue fo imlu se ya mase ya a mase fo lu se Stevenson Steve ya mo li five stars a bit on a ele na vitau ya sa fa ya fo yo na fe fo imlu so ya mase ya mle yusuf ya pena ya le fa ile al five stars e na ua fa pena na te mo fa pe le li Steve ya e na ya fa tu lang ina pe ma fa vo vita ya tu lang pe na ile fa ile na ia na maulelo le mafutanga ia maleuso ia taufi fa Sofia ia le fo ina ngalue fo maleuso ia taufi ia mailo mane utu va fini mane te ia ia li a misele ia ia taito Kathy Timoteo ia ma tu ngalue fantasi ile na fo ivai tau ah ia le mfena nga fangaloina e ia ise tasi oli pese lo wiloa na ye mato ilongolongo ale na vai tau pero na ye ia le fa ile na le culture boys ah le na ye ole la to wa le tingala ye na fu ila ma tu nga lue sung ya Richard ya na fu ila ye ma tu pe pese fu ile na vai tau ye o te le pese o te itala tu na si si ia o me fa ile ma io e ta pena pena ya le io sa li ma tu le tu io ai pe la to ya na nga fa tu wi na ma tu la pena ye pese na ta fa to mo to mo le tolo fanga ya mo le fa fonga ta po ya i o le ta tu tu e pe ona ye fo i ele nei tu la o le tai hao io ta tu pese sanga le na fa fonga ta po ya i o Samoa io e le pese sa fa tu ina mo le tu lang fo ile le o le la fo il ta to ah na ye ta tu fa na ta fa to a fa pe e ta alo e me se fo anga to tu in ta longa pe na ye ile nei tai o pese nei mo to e ta fa to ia o le pese fo nei na fa pe na na usuina ia e le lead ina le su ia wen a pa tu e tu la pe na ia ia le lulu o le o mala na fa tu tu ngala ni tai o ai ta va to mo ta ma fa na uma ta pe pe nei fo vesil ta tu ina la kapi ai won ni awa ia mo pe le to ia ta ma fa na ul ta tu tu to sa mo lan ta pe na pe se mo to